0: Oshomene ushibese amadeko. Nokwajwe ikhonda kundla mabulabula. Xoli donta xibhashi magatheni.
1: Yabonga mntana. Yabonga mkhwenyana. Shonda ngamadidile.